akong AA yarkat 738 patients isolation ito tawzel indita nintahas tanda ne pandi bug yo virus wal yachin ne akong ay yisiyego e anahot iko haz ando inta o ado inta tot a et e yata ajo te nekeda hat ingitina kutlijinita ne o hayuhut a yata hod nehna hanon ti eya

aim le na nisho ea aslanata ako di dani yolto na nishko etsi njona guishpish go yosin anla hawan